0: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday. Nagugutom ka na ba at kailangan mo ng mayonnaise? Ito ang MSC.
1: Mayonnaise, kain sa burger, salad, at iba pa.

0: sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi. Stop at chew me. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
1: Unilab Kwalitian.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, mag-Berbrand Sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Berbrand Sterilized, tibay pagod na sa trabaho.
1: DZEX, every time, anytime, anywhere, I'm here.
0: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Magnolia,
3: strawberry, apple, orange, and lemon.

0: Aray ko.
1: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray, tanggalin ng sakit ng katawan.
2: Unilab Quality yan.
3: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
4: TGON Radio.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
2: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
3: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng panghali. Kay buhok kasi. Mugs and Silk Smooth and

0: Ada Moreller po, mag-zerp powder para maglalaba. Singaling ng mamahal, based on 5 piso SRP.
1: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldolt Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldolt Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
2: Bear Brand Aldolt Plus. Level up na sa tibay.

Adam Orelar po mag TGF Wi-Fi fiber para high-speed internet sa Wi-Fi. Adam Orelar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Orelar po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.

0: tayo sa labas, hayahay ang buhay!
1: Yes, Sir Bar!
2: Kain tayo sa masarap?
3: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
4: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30, Jolly Spaghetti 50, Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
5: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Dahil sa naglalaro sa Minecraft ang labu mata, addict sa Minecraft para yong ng mata, mag-EU Executive Optical para expert eye care, huwag lalabo ng mata, EU Love Your Eyes.
2: If you love your eyes, come visit EU Executive Optical from Expert Eye Care. Now with over 1,800 branches nationwide to serve you. EU, it's made bolded by consumers. It's the digested brand. 2026 Platinum Awardee.
3: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
4: Gillette Blue 2, blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwa sa hapdi, walang hapdi.
5: Ew! Pawi-pawi! Apoy putok!
6: Si Bella po ito. Sa pawis nakakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap. Para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder. Para pulbos ng likod at dibdib. Para mabanguna. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata, 13.25 at 60 piso lang.
7: Adam Orelar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme,

0: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldolt Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldolt Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
1: Bear Brand Aldolt Plus, level up na sa tibay pang adult.
2: May bago sa Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old, mag Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old, the use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health. EO51CA number 02, 1 series of 2026.
3: Scramble egg, haluin ng itlog, maglagi magic sarap. Para magluluto ng itlog, maglagi magic sarap. Scramble egg ang magical.
4: Lestle, good food, good life.
5: Lagi magic sarap. Scramble egg ang magical.
6: TGON Radio. ON Radio.
7: Lahat ng drama, tawanan.

0: Tulsa Monkey. Let's go! Hey, hey, hey, hey, here we go now! Hey, hey, hey, jump, jump, jump, jump, jump, jump! Here we go now! Here we go now! ADZ! Ladies and gentlemen, maakalamao, welcome to the another edition of Asiel's Dinner Club. My name is DJ Asiel, on the line, on the loose. We're gonna start this party with a bang! Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Here we go now. Here we go now. Hey, hey. ADZ. Okay, hello, hello. Sa mga kalamaw natin dito na natutok ngayon sa 99.5 Cool FM, Cool TV, DZEX 1026, DAZX, Mix and Match, and ASP Radio. What's up, ADZ fan? And what's up, mga kalamaw? Madlang lamaw! Grabe! Napakatindi. Pero, kamusta muna kayo? Guys, okay ba ang inyong pakiramdam nyo? Okay ba ang inyong Tuesday evening nyo? Or buong week nyo? Hopefully, you are alright. Hopefully, you're okay. And of course, June is an ordinary month because we're celebrating two monthly holidays. The first and foremost, which is Pride Month. Sa mga maakla natin dyan, mga taga... LGBTQIA+, ang sasabihin ko lang is you matter. You matter whenever you are, whenever what you feel. Isa kang sa mga mahalalagang tao ngayong buwan na ito. And of course, Women's Mental Health Month. Sa mga kalalakihan na humaharap sa mental health, mga kalalakihan na may mga ano, hopefully, take care of yourself and prioritize your well-being. So, yun lang naman mga sasabi ko for now. Pero, at this point, magpapakita muna ako ng aking isho-showcase for now, which is sa Mythological SMP. TOC, paki-ano nga po ng screen share ko, please. Thank you very much. So, andito po kami sa... Uy! Pambihira yan, TOC. Grabe. ang aga pa noon, TLC. Di ako makakonek, aray. Aray, hindi makakonek. So, andito po kami sa Mythological SMP. Actually, ginagawa ko na yung second home ko rito sa Mythological SMP, which pinadala sa akin dito ni Gio. Which unfortunately, lumisan na dito sa TGO and Radio. Gio, if you are there, hopefully you have a great day ahead sa mga priorities mo sa buhay. Pati na rin kina Gab at kina Blue Wing. That's why, isa sa mga closest friends ko talaga yan sina Gio, Gab, and Blue Wing. And honestly, namimiss ko na sila eh. So, ayan. Guys, pinuntahan namin to na Gio at nina, basically yung mga kasamahan namin ditong mga lamaw sa Mythological SMP para bisitahin itong napakagandang paradise. Ika nga, ito nyo naman sa scenery, parang ano siya eh, may beautiful garden. Or as I would say, Garden of Eden. Garden of Eden. Na ano, biglang napaano tayo sa Genesis ng The Bible. Pero seryoso, napaganda talaga ng scenery ng, or ng view na ito. parang siya. Ay, wala pala akong audio. Nah, bro. Okay, anyways, habang nag-ano ko rito, kaunabi ko dito mga kaibigan ko rito, LTG, Mito.
1: Hello.
0: Hello. Hello. And the rest of the gang, kamusta kayo?
1: Mido, you are...
0: Mido, dalagtan na naman. Dalagtan
1: na naman, Mido.
0: Ah, okay, okay.
2: Ang hirap na tinap ko kanina, nakakainis yung Discord ko, guys.
0: Aray! So, ayun. LTG, handa na ba yung Jackbox natin?
1: Yes, actually.
0: Ooh, ano kaya yung unang lalaroin natin? Yung Survive the Internet or yung isa?
1: Kaya bahala.
0: Sige, sige, pipili lang
1: ano,
0: tayo.
1: Ano, gusto mo una tayo,
2: Blood Round? Mamili tayo,
1: The Blood Round kaya muna taya tayo.
0: Sige. Try natin okay. Yan. So, ayun mga kalamaw, kung gusto nyo sumali,
1: dapat may ano may isang moderator din dito.
0: Wait lang, sinong gagawin nating moderator?
3: Sino ba?
1: Hindi na siya alam. May moderator dapat. Atina, pwede ka.
0: Atina, baka naman. Ikaw naman maging moderator sa ano, sa game.
2: Hindi kaya
0: tanong
2: ba to? Ay,
0: mali. Wait, kanya. Hindi ako available. Hindi ako available. Kasi
1: nandiyan ng moderator for, ano, just in case lang. Kasi, meron tayong moderator for example, like, I think, wala pa naman tong moderator good thing, pero, kasi Blood Round eh. So, yeah, no. Alam niyo na.
0: Kaya so, ayan.
1: Hanggang so, yun lang lang to. Hanggang anim lang to. So, alam mo na ko nung gagawin natin Israel. Wait lang, sasali lang ako muna.
0: Okay, ano, iset po muna sa amin sa ano, sa GC na ginawa ko for ADC. Okay, doon po si Enha.
1: Saan? Wait lang. Pa-mention pa rin.
0: Ayan, inat na kita.
1: Ayan, okay. Dito. Wait lang. Nasa ko na. Here we go. Ayan, sinito na.
0: Ay, grabe! Initials ang Hindi ko babanggitin. Ako muna magjo-join. Pero initials of a... Ano, sige. Pero for now, time check sa buong Pilipinas. It's... Ano, Mito, sasali ka?
1: 8:40.
0: Anyways, ang time check natin sa buong Pilipinas, 8:40 p.m. Magbabalik ka ADC. Baka tapos ng ilang messages. Ang sponsor natin, always grocery, ang grocery para sa masa. Let's go! I have the cream. Hey, hey. Jackpot tayo!

0: code VMNL48. Okay, na-join si Mido, si Mark, Morales.
1: Hello guys.
0: Mag-join to si Gio.
2: Hindi mag-o-on.
1: Ano yung mga ilgan lang? Hi guys, ako po ay sasakin lang po sa Sony E3.
0: Ah, sige, Gio. So, okay, so, Gio, I currently, senior administrator ng server na ito. Hindi na siya nagtatrabaho sa GG, pero sige, sali ka. Gio, isang spot lang.
3: Okay, tara na. Pwede pa kayo sumali, may audience, by the way.
4: Pwede na umarap ko dyan.
3: Pwede kayong sumali, may audience pa.
1: Okay.
3: Ayan ang ating group code.

0: ayun, Dan. Ayun. Ay, pag, pag, oh, ano, ako kapag ano ha, kapag ano, sensor ko yan ha. Huwag kayong maging ano eh.
1: Huwag kayong maging ano, one less lonely.
0: Isa-sensor yan. Alam mo, ano?

0: Ayan naman. Doon. Yeah, absolute comedy. Ganun nga eh. Yun nga. Gigi naman natira mga kaibigan.
1: Gigi.
0: Okay, ito wait guys. Hashtag walang hashtag. Literal na ano lang. Literal na hashtag na walang hashtag. Nawala yung hashtag na sign. Yan. Literal na walang hashtag na sign. Hashtag na walang hashtag sign. So, direct na agad.

0: Okay, I'm done.
1: Tignan natin. Walang hit. Ay, ba't ba?
2: Ako naman magluto, no?
0: Wait. And hashtag na walang ano, hashtag sign ha. O paulit ko lang, hashtag na walang hashtag sign.
3: Ayan, ayan. Medyo uninch lang rin sa akin. GJG at ito si Jay na lang.
0: Jay na naman, nakaibigan. Iniisip talaga ni GJG kung ano ilalagay, no? 20 seconds, guys. 20 seconds. Okay, GJG na lang. GJG na lang.
3: Ayan!
4: Got a bet.
0: Okay, Nika, oh, see
2: you.
0: Aray naman.

0: Oh my god, Rob Trip.
1: Bomba kayo sa FPS.
2: Hindi ko maalala yung ano, yung tawag sa Senate, ano?
1: Kasi matatawa pa rin ako sa Senate.
3: Ay, boto na!
2: 11 ang ano, ang minor.
4: Pwede
1: tayo
4: muna
1: ako doon ito na. Pwede rin ano, 13
3: hodas. Magkakaraoke pa tayo mamaya. Overtime na nga eh.
1: Kaya pa yan. Okay, dalawa, okay. Tay, tay.
2: Sa triple tay.
3: Triple tay.
1: Sa triple tay. Okay.
5: The audience vote.
1: Oh my god! Vida!
4: Congrats!
1: Vida, buma!
3: GG!
5: Let's see what that round is.
1: Okay. Ako pa rin, mga kaibigan. Mahabol si Mido, mahabol.
5: Let's keep this party train moving. Go to a check-in.
1: Oh no, check-in.
3: Check-in.
1: Oh no, check-in.
3: No! No!
4: I'm ready to search all the locations of the
5: I want you to really listen to your heart this time.

0: Okay, I'm done.
1: I'm done.
0: Okay, I'm done. Okay, let's stop. Okay. GJG, punta ka sa punta. Reload mo lang yung browser.
1: Reload and reconnect.
0: Reconnect ka lang.
1: Reload and reconnect, okay? 5 minutes before tayo magpaalam sa DZEX.
0: Reload ka lang ha, reload ka lang then reconnect.
2: If you're gonna connect to DZ, kung nanonood kayo sa DZEX, ako mga bell, lumipat na kayo ng channel.
1: Lumipat kayo sa Cool TV. Para mapatuloy natin.
3: Come on, baby. Let's do the twist.
0: Ayan, I'm done. I'm done. Location, by the way, location, ha?
4: Location.
0: Location. Location. Enter a location. Bagal na net ko.
2: Okay lang, okay, okay lang.
0: Okay na ba? Okay na ba? Hindi,
2: mabagal
0: okay
2: daw
0: lang.
2: Net niya. Eh, mabagal daw net niya.
0: Ayan lang. Sige, ayaw mo natin.
2: Kailangan natin maubos yung oras. Take your time lang doon sa mga ano, sa mga natitira. Kasi hindi ba connect si Jom-Jom natin?
0: Makakonnect yan, makakonnect yan.
2: I-catch ko yan.
1: Abulin mo na yan, GGG, abulin mo.
5: DJ Honoré Remix.
0: Jom-Jom. Ganda ng bladder raw natin kanina, laptop.
2: Ha ha ha.

0: Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor. Adam Orelar po. Para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink. Para sa iron, taurin, at inositol. Para iinumin ng Cobra. Para work nyo. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
1: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lapas ng buhay mo.
2: Kaya masarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. At lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kainan na tayo. Munggo. Adobo. Mas pakulo. Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na pinakulo.
3: Tara na! Mga karamihan!

0: magharita, juices na.
1: Ew! Pawis! Amoy putok!
2: Si Bella po ito. Sa pawis na kakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
3: Ako po si Adam Orellar po. Mga tubig iinumin, mag Absolute Distilled Pure Water para malaki distilled water na madaming tubig. Adam Orellar po, mula sa Absolute Distilled Water, 200 piso.

0: Dami nagsasabi sa akin na mukha daw akong siga at basagulero. Kaya na-discover ko na magbakla na lang.
1: Kabalods, ito sobrang dami nagtatanong na sa akin kung bakla ba talaga ako eh.
2: Shoota ka!
3: Ay, bakla nga.

0: baklito. Again. Yahoo! Mga baklito!
1: Puro kayong bakla!
0: Ayan, how are you? Welcome, mga baklito!
1: Mga bakla!

Bigha. Dahil nasa oil crisis pa rin po tayo. Kaya nananatili po tayo hanggang 11 PM. Pero kung hopefully ay bumalik na po sa normal, ay hopefully makabalik na po tayo sa 9:30 to 12, di ba mga iniibig? Sinasabi lagi ng mga chopper addicts, tita, bitin na bitin kami. Kaya naman, ano, meron tayong extra 45 minutes to 1 hour na ano, Facebook Live. At least kahit papaano, ay nababawi ng konti. Di ba, mainim? Pag bitin naman ho kasi, ano eh. Eh, sabi nila, tita, pag nabibitin kami ay sumasakit ang aming puson. Iba naman po ang pakiramdam namin, mga baklitos. Kung kami po ay nakakaramdam na kami ay bitin, ay ang sumasakit sa amin hindi po puson, kundi lalamunan. Lalamunan to the highest level. Oo, kasi iba ho ang iba po ang physiological structure ng ngalangala ng mga baklito. Nung nagkaroon po ng pag-aaral ang mga doktor ng Harvard School of Medicine, chinek po nila ang ngalangala ng mga tao. Yung ngalangala ng mga bata, ngalangala ng mga lalaki, ngalangala ng mga lolo. Eh halos pare-pareho po ang

0: ng alangala, oo. Pero nung inotopsiya po nila ang alangala ng mga baklito. Ano po mga inibig? Aba, kakaiba pala ang alangala ng mga baklitos, oo. Pag lumulunok daw ho ng ulam, diba, sa normal na lalaki, eh, dire-diretso lang sa lalamunan. Kami po, pag lumulunok daw po kami, ay umaandar ang lalamunan namin mala helicopter.
1: Ay,
0: nakakalurky, diba? Kaya yung ulam po namin ay super digested siya. Oo, yan po ay pag-aaral ng klinaro ko ha, hindi po Harvard, ano, Harbat. Harbat. Harbat School of Medicine. Oo, kaya alam nyo na ang ngalangala ng mga baklitos ay mala helicopter. To the highest level. Pero nung chinek naman nila ang dila, ha, ng mga dila ng mga Tivoli Bambam. Hoy, di naman sila kawawa. Grabe naman kayo, baka pag-discriminate. Oo, maraming successful mga Tivoli Bambam. Ito na nga ang chika, nung inotopsi naman nila ang dila ng mga la-la-la-la-la, lulululululu.
2: Ang taba ng aking pet chai.
0: Ay, namangha po ang mga doktor ng Harbat School of Medicine. Kasi daw, nakita nila na flexible ang dila ng mga Tivoli Bambam. Yesterday once more. Na kumbaga, ang dila ng mga la-la-la-la-la, lulululu, ay parang dila ng palaka. Bakit mga iniibig? Kasi daw ay stretchable ang dila ng mga shibuli. Alam niyo po ang pwede maging mag-best friend ang Tivoli at saka ano, ang baklitos. Kasi yung ayaw namin ay gustong-gusto nila. Yung gustong-gusto naman namin ay ayaw na ayaw nila. Kaya hindi ho kami ano, hindi ho kami magkaaway ng ano, pagsamahin sa isang bubong. Hindi ho kami mag-aaway ng mga Tivoli. Ang pwede pa mag-aaway ay baklito sa kapo baklito. Bakit? Eh kasi ganito 'yan, kung meron kang gwapong papa, bata, sariwa at makatas. Eh mag-ingat-ingat ka. Dahil baka ang mga agaw dyan ay kumari mo ring bakliton. O, kunwari ano lang, kunwari. Anong Facebook ng ano mo? Ng papa mo, mare? Chuchuchuchu, curious na ako. May mini-message na pala niya. Di mo alam ha, may pinapadala na palang mas malaking GCash, di ba? Tapos bigla sumama sa kanya, naloka ka, bakit kaya ako iniwanan ng papa ko? Yung pala sinulot ng kaibigan mo o kumari mong

0: Yung amiga mo di kotse.
1: Ay,
0: oh, di Los Valdez ka na, ate. It's Tuesday, mga iniibig. Napakabilis po ng panahon. It's already June 2, second day of June. Congratulate ang bago.

0: Kilala ko po ang mga Cayetano siblings. Siyempre, at nagbago na po ang sa tagal lang panahon. Hindi ko na sila masyado na chichika, pero I was so happy na na-appoint na po itong si Mayor Lino Cayetano as the GM of PTB for napakagaling po yan, and I'm sure marami siyang magagawa for PTB for ayan to the highest level, ha? Tuesday, as always, kasama po ang inyong celebrity superstar ng radio, ang certified mga bakliton.
1: Mga bakla!
0: Kita baklita ng bayan, and the queen of late night, radio to the highest level, mga iniibig, ha? Kasama po ang yours truly, the one and only Tita Chupeta. Nag-iisa lang po yan. Wala na ho kayo makikitang Tita Chupeta sa balat ng radyo. Ako lang po yan, mga iniibig, ha? Kahit sa ang network nyo po ako ilipat, iisa lang po talaga ang Tita Chupeta, mga iniibig. To the highest level, diba? Eh, misa nga may nag-joke sa akin dito. Sabi ko, paano yan kung may sakit ako? Paano yan kung mag-absent ako? Sinong usually kasi, diba, pag may radio program, pag may sakit yung ano, o hindi pwede yung anchor, ay may substitute anchor, diba? Eh, sabi ko, sinong substitute ko? Sabi, Tita, sino maglalakas loob na mag-substitute sa'yo, Aber?
1: Ayan!
0: Nakakalurky kayo, but I take that as a compliment. Thank you very much. Thank you, mga iniibig, to the highest level. Isa lang po ang meaning niyan. Ako pa rin ang undisputed queen of late night radio. To the highest level, mga iniibig, ha? At may chumika nga sa akin, Tita, hindi lang ikaw ang the queen of late night radio. Ikaw din ang queen of blind item.
1: Ayaw!
0: Oo. Kinabog mo pa yung mga ibang TV personality, ang dami mong baong mga blind item. Ayaw! To the highest level. Eh, ganun talaga kung marami kang mga amigang mga bakliton sa showbiz.
1: Ayaw!
0: Oo. Oo, meron ako mga amiga dyan sa iba't ibang network. Meron ako mga amiga dyan sa Senado at Kongreso. Tula dyan to the highest level. Ito po ang palatuntunan ng mamahal Tita Chupeta. Ayan, please like and follow po my official Facebook account, that is Tita Chupeta. And my YouTube channel, Bonggaseous Tita Chupeta. My TikTok, Bonggaseous Tita Chupeta. And of course, my hotline number is 0915-533-3098. And also, please follow my Tita Chupeta podcast. And my LGBT page. Ito po ang Club PH, ha? Center for LGBTQIA+ Philippines. Dahil Pride Month po kayo, mga iniibig, talaga namang nagse-celebrate ang buong mundo. Hindi lang buong mundo, kundi sangkabaklaan. Sangkabaklitaan. Eh, hindi na ho natin pwedeng i-deny ang presence ng mga baklitos at mga Tivoli Bambam sa ating buhay. Isa tinatanong natin na bakit may bakla sa mundo? Bakit may Tivoli Bambam sa mundo? Hindi ho yan biological defect or...

0: may contribution naman talaga mga baklitos at mga Tivoli Bambam sa mundo. Oo, kaya the best thing to do is acceptance, mga inii. Acceptance. Halimbawa, meron po kayong anak na babakling-bakling.
1: Ayaw!
0: Huwag ho kayong malungkot. O, huwag ho kayong in denial. Ako itong anak ko. Sana maging lalaki na.
1: Ayaw!
0: O, alam niyo ho, kung may anak ko kayong babakli-baklitos, o kaya ay meron po kayong anak na babae pero nagkikilos-kilos lalaki. Ipadama niyo po ang pagmamahal at pag-ibig niyo sa batang yan. Let him, let her feel the real and absolute love of a mother and of a father. Ang magpo-form po kasi ng kaisipan ng bata about the world is through his or her molding inside the house, in his, in her home. Kaya kung ramdam ng bata ang pag-ibig, pagmamahal, pagsuporta, pag-unawa ng mga magulang sa kanya, that child will be a great, great person. But if the child experience trauma, shame, hatred, embarrassment, na kinakaya siya ng mga magulang niya dahil baklito siya o Tivoli Bambam siya, you are leaving a deep scar sa kanyang puso. Magkakaroon siya ng doubt sa mundo, eventually affecting his mind, affecting her mind, affecting his or her emotion. Kaya the key, ang susi po mga iniibig kong mga magulang ha, pagmamahal. Dakilang pagmamahal sa inyong mga anak, baklitos man sila o Tivoli Bambam, it doesn't matter, anak nyo sila, mahalin nyo sila, at ipagmalaki nyo sila to the highest level, ha, mga iniibig. It doesn't matter. Hubugin nyo sila ng pagmamahal, pag-ibig, disiplina, pagrespeto sa kapwa. Kasi pag bang magulang matapobre, nakikita ng bata yan eh, akala niya tama lang maging matapobre din siya. Pero kung nakikita ng bata na ang magulang ay gumagalang sa mga maliliit na tao, ay magiging ganun din siya, gumagalang din siya ng kapwa. Hindi na ho uso katulad nung araw na nang aapi-api ka ng mga maliliit na tao. Hindi na uso yon. All the more kang igagalang, all the more kang irerespeto dahil kahit napakataas ng edukasyon mo, kahit napakataas ng iyong level sa lipunan, ay rumerespeto ka pa rin ng maliliit at ordinaryong tao. Yan dapat mga iniibig. Oo, yan ang ihubog natin sa puso at kaisipan ng ating mga anak. Ito po ang inyong lingkod, Tita Chupeta, Pastora, Condensado, Sipsipimos, Notamos, Baklito. O ano-ano ang ano natin ngayong gabi? O ano ba tong... Ano ba tong binulgar ni, ano, ni Direk Eric Mati? Nakakalarki. Oo, kahit pala sa industriya ng... actually, matagal ko nang alam yan eh. Hindi lang na-expose. Alam niyo ho, kahit sa industriya po ng show business, malakas din po ang corruption dyan. Hindi lang sa politika, kahit sa show business. I-mafia-mafia din po dyan sa show business, sa mga production outfit. Kasi I remember, nung isang film producer kong kaibigan, meron kami mga napiling lead role actor sa nasabing pelikula. Alam niyo mga inibig, doon sa kinausap naming limang actor,

0: na-offer nila sa kaibigan kong producer ay hindi siya pwedeng kunin siya lang. Kailangan buong team production ang kukunin mo. So from director down to the lightsman. Take it or leave it. Ganun po ang kanilang nabuong kanilang mafia, mga iniibig. Kumbaga sila-sila ay meron sila sa sarili-sariling grupo. Kaya nagulat ako, ay, it works that way pala. Kala ko, pwede kang kumuha ng separate director, separate actor, separate, hindi pala as a team silang lahat. If you get me, you get everybody. Ganun po. So ito po yung expose ni Direk Eric Mati. Di ba meron pong isang parang government-funded na tawag mo rito, isa siyang film institute, mga iniibig, na nagpro-produce din ng mga pelikul. Apparently, may isang grupo ng mga director, pero hindi pa pinapangalanan eh, kaya curious ang lahat. Sino ba yung director na yan? Sino ba yung producer na yan? Sino ba yung personal showbiz personality na yan? Na ang budget lang daw ng pelikula actually ay 2.3 million pesos SSS. Pero ang tawag mo rito, ang inflated budget na ginamit nila o nagastos di umano ay 23 million pesos SSS. Nakakalurky, di ba? Nanganak siya ng 20 million. Oo. Ang tanong, sino ang director na yan? Sino ang grupong at saka mga mata pobre daw? Ako, hate na hate ko yung mga ganyan yung nagmamata pobre ng kapwa, ng liliit ng kapwa. Ayaw na ayaw ko yan. Oh, kung pwede lang hong jumpalin at sipain. Ayaw! Isipin nyo ho, ang mga nagtatrabaho sa isang kumpanya, may pamilya po yan. May pamilya hong binubuhay yan. Tapos ikaw, is easy for you to just terminate that person dahil hindi mo siya feel. Oo, nako, mahirap lang ho kasi magsalita.
1: Ayaw!
0: Talag nyo na lang sa akin kung sino yan, ha? Buti na lang wala na siya.
1: Ayaw!
0: O, yung mga tsaka, wala na sila.
1: Ayaw!
0: Ano ba yung sinasabi ko? Ayun na nga. Ano pa daw, hindi maganda yung trato sa mga sa mga utility, sa mga lightsman, sa mga extra, mata pobre. Hate na hate ko yung mga ganyan tao.

0: involved na korupsyon, kung ako sa'yo, Direk Pati, pangalanan mo na. Pangalanan mo na para hindi na siya kunin ng ibang production company o mga future, ano, future, what do you call this, future producers, di ba? Eh, ang alam ko, ano yan eh, parang yung budget na yan ay, it's a grant. Ibig sabihin, it's either galing sa private, galing sa private group or government funding. Kaya kung galing din sa government funding yan, buwis po ng, ano yan, ng mga Pilipino, ng taxpayers, mga iniibig. Kaya, total siniwalat mo na, Direk Mati, kaya nga Mati, galit siya sa ano eh, nagmamatinger Z. Matinger Z. Kasi yung term ng mga baklitos, pagbalikot ang kamay, Mating o Matt Monroe. Rula dyan to the highest level, ha? Sandali lang, inom na muna ako ng aking paboritong canola oil para mabati ko na po kayo ng bonggang-bongga to the highest level. Are you ready, mga bakliton?
1: Mga bakla!
0: A one, a two, a three, a go!
1: Mga bakla!
0: Baga da baga da baga da baga da baga da

0: kaibigan, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Sa lahat po natin mga chupenatics all over the world, Luzon, Visayas at Mindanao, from Aparito, Holon, from Batanes Group of Islands, to Patikul, Patikul, ayoko dyan masyado malayo, bawal dyan.
1: Bawal yan.
0: Malayo ay iibig, ha? Pero may mas malayo pa ho, kahit i-check nyo po sa Google. I-check nyo sa Google Map, mas may mas malayo pang lugar sa Patikul Sulong. Ito po ang Island Municipality ng Cebuto, Tawi-Tawi. Nakakalerky, mas malayo pa sa Patikul. Pero I'm happy to inform yung mga iniibig. Meron na po tayo mga chupenatics po dyan. Ang tawag nila sa grupo nila ay Team Patikul. Nakakalerky, diba? Ang dami-dami na nila. Meron na kayang may paisa, nag-check sa amin, nag-message sa akin. Mga less than 100 na raw sila na mga chupenatics dyan sa municipality ng Cebuto, Tawi-Tawi. Sabi ko, huwag niyong gayahin yung pangalan ng Team Patikul, ha? Huwag niyong gayahin. Kasi parang hindi maganda ang pakinggan kung Team Cebu. Dapat may pre na, diba? Tapos sa 2. O kaya na lang. Ano ba pangalan niya? Ano ba pwede pangalan niyo dyan sa Cebuto Island, Chupenatic? Cebutanes. Cebuatenyo. Mga ganun, diba? Para cute. Eto na. Mga baklitos kayo, ha? Yesterday, once more, ang ating bonggang-bonggang blind item ngayong gabi. Isang kilalang TV personality, social media personality, radio personality. Ang eksena nito, mga iniibig, ay Pasukona. Ang eksena nito, Pasukona. Ang eksena niya, Maring Deng Opleda, Maring Mon Alvarez, Ate V, Athini Manabat. Ang kanyang eksena ay pare-pare. Pare-pare. Itong si TV personality, male TV personality, itong si male radio personality, itong si male social media personality, ang projection niya sa public ay isa siyang tunay na lalaki.
1: Mga bakla!
0: kasi meron siyang meron siyang misis. Kasi siya nagme-makeup kay Miss. At meron din silang anak. Di ba naloka ka? Baklitos may anak, di ba? Alam niyo ho, may mga baklitos talaga na may anak kasi yun ang trip nila, magkaroon sila ng baby, di ba? Kaya respect lang kung meron sila. Ito na nga ang chika. Nagtataka yung misis niya, bakit ang kinukuha niyang office staff niya, sa kanyang review center. Yun ang clue. Yung kinukuha niyang staff niya sa kanyang mga business, puro ang gagwapo. Super gwapo to the highest level, pati driver niya ang gwapo. Pati yung kanyang houseboy, napakagwapo. Yun pala, walang kamalay-malay yung misis niya. Lahat palang mga gwapo na hinahire nitong si male TV personality, male radio personality, at male social media personality. Ito pala mga kinukuha yung mga bagets, lahat pala sila ay papapapa niya.
1: Ay!
0: Nakakalarki. Kumbaga, kanya-kanya pala sila ng schedule. Oo, Mon Alvarez, tumambling ka na naman dyan. Kasi nga, itong si, ano natin, si Male TV Personality, may schedule pala ang magrarasyon sa kanya ng bonggang-bongga nga malauhog na buko juice.
1: Ayaw!
0: Ang iniibig. Pero bilib ako dito ah, pag pinapanood mo siya, akala mo talagang akala mo family man, akala mo talagang business-business lang, chuchu. Pero ano pala to, sanay na lumunok.
1: Ayaw!
0: Kaya sabi ko sa kumari ko, pwede mo bang i-check ang kanyang ngalangaling?
1: Ayaw!
0: Kung ang male TV personality nito, ang kanyang ngalengalay ay mala helicopter, confirm, isa siyang Darnita.
1: Darna!
0: Tumakbong ano to? Tumakbong senador to. Mon Alvarez, pero na Los Valdez. To the highest level. Pero nung nagra-radio pa lang to, naamoy ko na eh. Naamoy ko na, tapos one time, pumunta ako dun sa kanyang isang business na spa. Nakita ko lahat ng mga staff niya, ang popogi!
1: Ayaw!
0: Oo. Yung pala, lahat sila naka-schedule. Talaga naman, busog na busog ka, ha? Sa bonggang buko Diyos, ha?
1: Ayaw!
0: Oo. Ang pinagtataka ko, hindi ba nakakahalata si Mrs.? Hello, Madam. Hindi ka ba nakakahalata na ang iyong mister ay napapalibutan ng mga gwapong mga baget?
1: Ayaw!
0: Hindi ka ba nakakahalata? Oo. Ganito na lang, Mrs., para mabuking mo si mister mo, ha? Sabihin mo sa kanya ay bumuga siya sa mukha mo. Para ganito. Parang ganon. Pag amoy buko Diyos, bakliton.
1: Ayaw!
0: Bakliton. Ibig sabihin yung mister mo ay jumunok.
1: Ayaw!
0: Jumunok ng vitamins na pampahaba ng buhay ng mga bakliton.
1: Ayaw!
0: To the highest level. Clue, clue, clue, clue, clue, clue, clue. Yung apelido nito, napakadaling maalala. Kasi yung apelido nito ay napapanood ninyo sa lahat ng primetime network.
1: Ayaw!
0: Oo. Yung pangalan nito ay parang pangalan ng isang parang kilala na rin pero matagal-tagal lang brand ng burger. Oo. Ay, nakakalarki. Yung name niya parang pangalan ng burger. Yung apelyido niya ay napapanood ninyo sa lahat ng iba't ibang network na primetime newscast.
1: Ayaw!
0: Oo, yun ang apelido niya. Read my lips. Ito yung clue. Call boy. Ay, call boy.
1: Ayaw!
0: Blind item number 2 para sa ating Facebook Live. Sinichitwa mga baklitos.
1: Ayaw! Puro kayong bakla!
0: Sinichitwa, chwa, chwa, chwa, chwa. Sino itong young actor? yung actor na galing sa isang malaking TV network, galing sa isang malaking production talent company, galing sa isang showbiz family. Itong si young actor ay kumbaga super depressed siya ngayon. Bakit? Kasi unti-unti nang nawala ang kanyang mga showbiz offers, mga racket niya, mga wala nang imbitasyon sa mga shows, teleserye, movie, as in dwindled. Spell dwindled. Yesterday once more. Sa anong dahilan? Kasi nga daw ay ibinulgar niya yung mga nangyayaring kalokohan sa kanyang mother network. Ano po yon? Kasi may mga baklitos na sumipsip horay sa kanyang bukod yun. Nakakalurking. Ang problema ay hindi niya matanggap na siya ay nagrasyon ng kanyang malauhog na bukod yun. Kaya sinumbong niya. Hindi niya alam, parang, I'm sorry to say, talagang, it's a prevalent. You know what's the meaning of prevalent? Ganyan po talaga ang eksena sa showbiz. Kung girl alos ay nililigawan, inaaurahan ng mga bossing na Tivoli Bam Bam. Dahil sila ay mahilig tumambay sa EDSA dahil napaka-trape.
1: Ang trape.
0: Nung una, kala niya pakikinggan siya ng industriya, pakikinggan siya ng network niya. Pero napansin na lang niya, after a year or two, wala na siyang imbitasyones. Wala na siyang mga projects, wala na as in. Kahit sa piyesta sa barangay, wale. Kakalurking. So ang tanong sa kanya, nagsisisi ka ba? Dahil i-report mo yung mga ganyang eksena. Sabi niya pinaninindigan daw niya. Yun nga lang kapalit ang kanyang showbiz career. Look. Ang first letter ng kanyang pangalan at first letter ng kanyang apelido kapag pinagsama mo, you got it all for you. Nakakalarki. True legend, ha? Okay. At syempre, mawawala ba naman ang inyong inaabangan? Ang ating bonggang-bonggang liham kasaysayan? Oo. Two in a row, Monday, Tuesday. I mean, nung last Thursday pala, last Wednesday, tsaka kahapon. Bon Alvarez, ihanda mo na ang puwit mo.
2: Hindi masakit sa puwit yun.
0: Same letters, pero hindi siya. Anak siya ng sikat na na child star nung araw. Nakakalurking mga clue, masyadong giveaway. At iba Wednesday and Monday, mga kwento, mga Tivoli Bam Bam. Maganda naman ang ating liham kasaysayan mula kay Francis. Francis daw. ako, pero ang mga pangalan niya sa gabi, ang name niya sa umaga ay Francis, sa gabi ay Cheska. Francis sa umaga, Cheska sa gabi. Pili ko pangalan mo totoo, Francisco. Francisco naging Cheska. Maganda ang kanyang liham kasaysayan, mga iniibig. Letter sendent pa ito, galing ng Baguio. Isa siyang baklitos na may papa siya. Ang pangalan ng kanyang papa ay si Ariel. Na natuklasan niya na isa rin palang mas baklitos pa sa kanya. Ariel sa umaga, Ariel sa gabi. Ay, nakakalerky ha. So abangan niyo po yan, mga iniibig, ang liham kasaysayan ni Cheska Dinding. Okay.

0: Wait, wait lang. Masyado kang excited, Errol. Wala pa ako sinasabi, ha?
1: Ayak!
0: Abangan po ninyo, ha? After this, ay babasahin ko na yung mga mensahe ninyo. At mga special na pagbati. Uy, birthday kayo ni Angelo Redaha. I will render a beautiful, holy, isang banal na birthday para sa'yo, Angelo. Abangan mo, ha? And all the other messages. Makalipas lamang po na ilang pagunita. Love you, love you, love you, love you, love you.

0: commercial na ano ba nakakalurk?
1: Ayaw!
2: Pangarap mong maging milyonaryo sa PCSO Lotto, magkakatotoo. Mas pinasaya, mas pinabongga, mas pinalaki ang mga jackpot prizes. Araw-araw ang bola, kaya more chances of winning sa PCSO Lottery Draws. Lunes hanggang Linggo, tuwing 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. Handa ka na bang matakam at ma-inspire? Tara na sa isang masarap na paglalakbay sa puso ng lutuing Pilipino. Pinoy Flavors with Chef Jason, ang programang nagtatampok ng mga kwento, tradisyon at creativity sa bawat pagkain Pinoy.
3: Yummy!
2: Kwentuhan, kainan at kulturang tunay na atin. Pinoy Flavors with Chef Jason. Every Wednesday, 6:15 to 7:30 p.m. Only on the 1206 a.m.
4: Trending na naman. Sino ang nag-break? Sino ang nag-viral? Lahat ng likes, shares, at chismis. Kami ang may scoop.
2: Welcome sa The Showbiz Authority. Kasama ang Bida Duo, Fernando de Guzman, aka Miss F, at Joey Austria. Showbiz Authority. Di lang chika, ito ang totoo. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, 12 noon to 1 p.m. sa D1 1206.

0: Ayan, natambakan na tayo ng mga messages. Baka ma-sermon na naman ako. Ni Hendrick Val Oliva. To the highest level. DJ Blowjo, isang malamig at maulan na gabi. Sa aming napakagandang tita na inaabangan ng mga bagets. Mga gwapo, sariwa at makatas. Nais ko na pong batiin ang aking mag-iina na certified chubenatics na rin po since nung last year na naging taga-subaybay mo po. My wife Mary Grace Bakulay and my daughter Baby Aviana Briel, I love you Nubs and Baby Aviana. Pray ko sana'y healthy kayo, ganun din sa inyo tita, kasali ka po sa aking sa mga pinagdadasal ko kay Our Lady of Peña Francia, patron ng Bicol. I thank you naman so much. Maraming salamat, ha. Thank you talaga, DJ Blowjo. I appreciate. Kasi miraculous daw yung Our Lady of Peña Francia. Oo, ang Patreon ng Bicolandia. Thank you, Blowjo. I love you. Teddy Kalubag Francisco Jr. and Jr. na Bakliton.
1: Mga bakla!
0: Jovino Fedan, good evening tita sa lahat ng mga chupenatics. Shout out po kay Muchachang Chararat na gusto ko yung meaning ng Pasukona. Pasukona ay ano po yan? Meaning po niyan ay pare, subo ko na. Pare, subo ko na. Ay, by the way, I'm so happy. Nandito na po sa DWAN ang The Great Señor Ray Pacheco. Ayan, to the highest level. Kaya sinasabi ko pong The Great Señor Ray Pacheco ay nung ako po ay nasa DCBB, nakatrabaho ko na po yan si Senyor. Napaka-humble po niyan. Napaka-bait at napaka-galing. Yan po yung mga old school na natutunan ko mga broadcaster. Yan, mga old school po yan. Hindi ho sila nagbabasa ng script. Hindi sila conscious sa mga kapaligira. Kasi kami ho, mga old school, pag sinalan nyo na ho kami sa microphone, tuloy-tuloy na po yan. Malalaman nyo po kung kung old school na broadcaster. Hindi ho kami yung basa-basa ng mga script na yan, ng mga kodigo. Hindi ho uso sa amin ang kodigo. Ang kodigo ho namin ay nakasulat sa utak namin. Kaya I'm so happy nung nabalitaan ko nandito na si Senyor Ray Pacheco, mga iniibig. Galing siya sa DWIZ na nakasama ko din. Oo, umiikot lang ho kasi kami mga broadcasters, mga iniibig. Umiikot lang kami, iisang industriya lang kami. Oo, so at the end of the day, magre-retire din kami mga broadcasters. Iba-ibang tahanan nga lang. Oo, at soon abangan nyo rin po, may isa rin, meron din isang institute, isa na hong masasabi nating paders pagdating sa broadcast. Pero hindi ko muna sasabihin kung sino siya. Nakasama ko rin po ito sa DZMM nung ako'y nasa Radyo Patrol pa ako, mga iniibig. O, clue na ho yun. Basta I'm happy nandito na ho si Senyor Balita. Ayaw! Diba? Matagal na ho niyang team music yan sa DCWB pa ho nung araw. Tanananan, tanananan, nananananan. Kaya nung nag-plugging ho dito, sabi ko, nandito na ba sa atin si Senyor? Na-confirm ko kaagad si Senyor kasi yun ang kanyang team music eh. So, another legend na nandito po sa DWAM. Leonard, good evening, Tita Chupeta. Sorry po. At hindi na po ako nakapag-sali sa live kagabi. Nakatulog na pa kasi ako. Mas maganda yung walang tulog kesa walang gising. Okay? Kaya okay lang, Leonard. I understand. Hello, hello, hello kay Christian Paul. Taga saan ka, Christian Paul? Sabi niya, good evening, Tita. George Basilides, good evening, Tita Chups, na may 10 letter Z. Yahoo! Present evening po, ang mga iniibig at sa inyo po, Tita Chupeta. Alvin Quijado po ito at hindi Quijada. Quijado, Quijada. Ayan, done sharing na po. Salamat po at I love you 100 times a day. O dati, ano ka na, di ba? Quintillion ka na. Bumagsak sa 100,000. Best Film Finds, hello. O Chaco, Oraraka, Rumi, Usa, Giyama. Ejiro, Kirishima. Teodoro, Kalubag, Francisco Jr. Blind item number 2. Bigyan mo ako ng ano, bigyan mo ako ng consonants and vowels. Oo, sinabi ko nga yung song na yun, yun yung letters. Oh. Pero sino siya? Teodoro Kalubag. Teodoro Kalubag, ha? Bigyan mo ako ng letters, pampalubag. Oo. Alvin, binigay mo lang sa akin letter, bigyan mo ako ng consonants and vowel. Para alam ko kung alam mo talaga kung sino. Nangopya ka lang yata. Doc Ron Kidio, ang napakasipag na vet doctor ng Department of Agriculture. Ayan, matagal na hong chupenatics natin yan si Doc Ron sa kabilang channel pa ho ako. Bryce Bobon. At least Bobon ang apelido mo at hindi Baboon. Hello, good evening. Gary Amor, good evening sa lahat, sabi ni Gary. Taga saan ka, Gary? Alam mo ba ibig sabihin ng apelido mo? Amor. Oo, me amor. Me amor, hindi me amoy. Amor, amor is? Amor is love, di ba? Tama ba ako? Ustan Malianta is watching. Maring Deng Opleda. Line item number 2, Maring Deng. May bonggang score ka, Maring Deng, ha? To the highest level. Blind item number 1, Maring Deng, ha? May sagot ka na ba? Maring Lee na Muntinlupa. Abot, sabi niya, kakauwi ko ng Tita Chupeta. It's nice to see you. At syempre, binabati ko na rin ang mami mo, ha? Na lagi mong kasamang nakikinig. O, anong hula muli doon sa ating blind item? Meron ba? Sagot ni Mon Alvarez. Ay, Mon Alvarez, buti bumawi ka, may honor ka. Oh. Ayun, blind item number 1, Mon, ha? Yung male TV personality na may asawa at anak pero ang kinukuha niya mga staff niya ay purog mga gwapong baget. Kasi yun pala nagsusupply sa kanya ng malauhog na buko juice. Ay, nakakalurky ka, ha? Kaya pala, parang hindi ka tumatanda. Yan pala, mga vitamins mo. Vitamin. Vitamin, oo. Sabi ni Jovino Ferdan, hi, Tita Jus, good evening. Tita, bakit wala pa rin YouTube ang D1? Naku, hindi ko kayang explain niya kung bakit. Pero blind item number one mo, Jovino. Ay! Correctos Benedictos, may bonggang score ka mamaya to the highest level.

0: Paring Maylin. Calcetans. Valenzuela. Good evening, Tita Chup. Happy Tuesday po. Love it. Ang ganda-ganda po. Ninyo with that lovely pink with pearl. Bagay na bagay po sa inyo. To the highest level, we love you, Tita. Ingat po palagi. God bless. Thank you so much. Maylin, love you, love you, love you, love you also. Hoy, may bago tayong grupo nag-message ngayon. International Chupenatics Finland Chapter. Mga iniibig, ha? Ang members po ng nag-message sa atin ay si Jeffrey Lanto o Lianto and Christine Ann Linghon. Ayan. Hello, hello, hello, hello to the highest level. Ayan, please don't forget to announce for the benefit ng ating mga live viewers. Ayun na nga yung bagong console. Ayan. Pag nakompleto na natin ay pwede nang gamitin for a home studio, mga iniibig, ha? So wait na lang dahil yung ganitong kalaking mic ang kailangan ko. Because this type of mic is very long and very thick. And very sturdy. Kaya minsan itong, ang maganda kasi sa ganitong mic, maganda po ang broadcast quality, mga iniibig. So itong mga nakikita nyo dito, hindi ho kasi nakikita ng camera, may malaking parang table dito na maraming pihit-pihit. Tapos dito sa right side, may mga pindot-pindot ang console. And then may laptop po ako dito sa kanang bahagi. Ito nasa taas, more on the team music, line item, intro, Hawaii Five-O, happy birthday. Tapos dito naman mga effects. Darna, mga bakla.
1: Mga bakla.
0: Yan. Tapos dito naman sa harap ko, ito yung mic volume, yung effects volume, yung mga phone patch, ayan. So, nag-iipon ako ng mga ganyan, kahit mga mura lang muna. Ginaguide ako ni Hendrik, ganyan, ayun. Kaya, para pagdating ng panahon, ay may home studio na ako. Iba mga iniibig to the highest. Thank you, ha? Ayan. Again, hello to Jeffrey Lanto and Christine Ann Linghon. Mga po, International Chupenatics.

sa ano po to, Finland chapter. Sila po yung chapter na magaganda. Kasi may mga chapter, pag sinabi po ng baklito, sino yung ayoko yan? Ibig sabihin, tsaka. O, eto na, mga baklitos kayo, ha?

0: Katulad po ng ibinanggit ko kanina, mga inibig, napaka-colorful, puno-puno ng drama ang pinadala sa ating liham kasaysayan ng isang letter sender natin. Yesterday, once more, isa din po siyang member ng LGBTQIA. In other words, isa siyang...
1: mga bakla!
0: Isa siyang baklito. Na natuklasan niya, Henrik Val Oliva, na mas baklitos pa yung papa niya. Ay, nakakalerky, ha? So, narito na ang kanyang liham kasaysayan.

0: Magandang gabi, Tita Chups. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Cheska. Yes, Tita, Cheska ang pangalan ko sa mga amiga ko. Pero ang tuto ko pong pangalan ay Francisco. Francisco o Francis. Kaya Francis sa umaga, Cheska sa gabi.
1: Mga bakla!
0: I am only 30 years old, Tita. Batang-bata. Pero hindi na sariwa at makata. Ay, bakit naman? Naubos ka agad ang iyong katas. Nakakalarki ka, ha? Ito ang payo ko sa inyo, ha? Mga nakikinig at nanonood ng mga baklitos. Para hindi kaagad kayo matuyot. Para hindi kaagad maubos ang inyong mga katas. Gawin nyo na lang weekly ang inyong pagbabatibot. Okay? Eh kasi naman, yung nakakalerke yung iba, kung magbatibot tatlong beses isang araw, talagang matutuyot kayo. Sa totoo lang. Umagang-umaga pala, nagbabatibot na kayo. Siguro paborito nyo yung ano, nung 90s, no?

0: Kung hindi nagbabatibot, anong ginagawa? Nagja-Jack and Jill.
1: Ayaw!
0: Oo. Yes, tita. Dahil na-stress ako sa aking jowa. Itago na lang natin siya sa pangalang Ariel. Pero sa gabi, mas baklitos pa siya sa akin. Dahil ang tawag sa kanya ay Ariel. Ano ba ito? Sirena. Ito po ang kwento ng aking buhay, tita. Last year, when I was 29 years old, working in a call center here in Baguio, ay pupunta po ako sa isang kilalang club o disco club dito po sa Baguio. Kasama ko po mga barkada kong, and then meron pong isang grupo ng mga kalalakihan na kalaunan ay nakisali na rin sa table namin. Masaya ang gabing yon, tita, dahil birthday ng aking best friend. At doon din sa okasyon na yon ay nakilala ko si Ariel. Yes, tita, gwapong-gwapo itong si Ariel. Matangkad, moreno, maganda ang pangangatawan. At may malabigoteng pusa.
1: Ayaw!
0: Kaya unang tingin ko pa lang kay Ariel na love at first sight na po ako. Ang cute niya, tita. Ang cute ni Ariel. Pamalinaw ha, Ariel ho ito, hindi ho Ariel Ignacio ha.
1: Ayaw!
0: Oo, unang-una, si Arnel Ignacio ay may kasong plunder.
1: Ayaw!
0: Oo. Kasi ang laki ng ninakaw niyang pondo sa OWA.
1: Ayaw!
0: Oo. Di umano. Ito na nga ang chika, tuloy ang basa. Sabihin yung tita ay kakaiba ang init namin ni Ariel sa isa't isa. Kumbaga, tita, napabilis ang mga pangyayari. Unang pagkakakilala namin sa isa't isa. At pag-uwi namin ay sumama na rin siya sa akin, sa aking boarding house. At dun nga, tita, ay nangyari ang hindi mangyari. Ako po ay naging member ng Papoet Society of the Philippines. Yes, tita. Magaling siyang gumawa ng tula. Kaya na-inlove ako sa kanya. Dahil magaling siyang gumawa ng tula, nagustuhan ko na rin ang mga tulang kanyang nililika. Diba ang tula ay poetry? At ang magaling sa tula ay mga papoet.
1: Ayaw!

0: aside from dati, naramdaman ko naman na mahal din ako ni Ariel. Sapagkat lagi niya akong kinakamusta kung siya ay nasa trabaho. Sabay kaming kumakain sa gabi. Hanggang napapadalas ang pagkikita namin. Nagbago lang ang ihip ng hangin, tita, nung siya ay mag-enroll sa gym. Ayan ang sinasabi ko, kabaklaan na naman sa gym.
1: Ayaw!
0: Oh. Simula nung siya ay maging active sa gym, tita, parang naramdaman ko ang kanyang pagiging hindi na siya warm sa akin, tita. Hindi katulad ng dati. Halos gabi-gabi ay ako ay napa-Farmville. Halos gabi-gabi ay may ganap na backdoor entry level, tita. Halos gabi-gabi ay enjoy na enjoy ko ang papaitan. Nakakalerty ka, ha, Cheska. Pero nanlamig na siya sa akin simula nung siya ay mag-enroll sa gym. Silently, tita, discreetly, ay inobserbahan ko siya, minanmanan ko siya. Ayun naman pala ay meron siyang special friend sa gym. Hindi ko na tinanong kung anong pangalan niya, tita. Napansin ko lang from a distance na ang sweet-sweet nila. Napansin ko lang na napakagwapong lalaki. Mukhang may lahing taga-Africa. Alam naman na natin, tita, pag galing lahing Africa, ang kanilang mga rambutan ay malaembutidong mighty meaty jumbo hot dog!
2: Jumbo hot dog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to?
0: Yesterday, tita!

0: meron pala siyang kakuladidang. Ay! Kakuladidang!
1: Ayaw!
0: Maliban sa akin, tita, ay may jowa number 2 pala. Ang ikinasasama ng aking loob, tita. Sa nakita kong akto, si Ariel ay girlitang-girlita.
2: Dana!
1: Dana!
0: As in! Sabi ko, yung jowa ko palang papa ko na akala ko taga-bungkal ko ay mas girl lalo pa sa akin. Mas girlitang-girlita. At ang nakakaloka, tita, na tuklasan ko na siya naman ang binubungkal.
1: Ayaw!
0: Ah, siya naman ang binubungkal. Naman ang ginawa mo.
1: Aray.
0: Yes, tita, napakasakit. Napakasakit, tita, nang matuklasan ko ng aking pinakamamahal na papa. May isa pa lang, mama. Yesterday, once more, tita. Pinakapag-chika pa nga sa akin, tita, na ito daw, jowa ko, nung hindi ko pa siya kilala, ay sumali pala nung araw sa Miss Gay Baguio. Nakakalark, hindi mo alam. Pero ganun po talaga siguro. And I confronted him. Sabi ko, Ariel,

0: Alam ko na ang lahat. Alam ko na na jowa mo ang malaembutidong yon. Noong una ay nagdi-deny pa siya tita. Pero kalaunan ay nagsabi na rin ng totoo si Ariel. Sabi niya, Cheska, patawarin mo ako. Pero hinahanap-hanap ko rin kasi na ako ay mabungkal. Nakaka-lurky. So, anong nangyayari? Ikaw ang binubungkal, tapos yung jowa mo, siya naman ang binubungkal. Nakaka-lurky. Hendrick Val Oliva, kaya mo ba yun? Na yung papa mo na bumubungkal sa'yo ay binubungkal ng iba. Ano to, Farmville? Nakakalurking. Yes, tita. Right there and then, sinabi ko, ayoko ng ganitong setup. Akala ko pa naman ay isa kang top. Yun pala, ikaw ay on top. On top of your papa. Masakit man sa akin, tita, ay nakipaghiwalay ako kay Ariel. Sa ngayon, tita, I'm still recovering. Pero alam kong makakabangon din ako at lilipas din ito. For now, I am enjoying myself bilang single. At back to gimmick. Hopefully to find another man. Pero this time, maingat na po ako. Ayoko nang mabudol pang muli. Nawa ay makapagbigay ng aral ang aking liham kasaysayan, tita. Parang wala akong nakuhang aral. Oo. Na mag-ingat at alamin muna, kilalanin muna ang pagkataon ng inyong majojowa bago kayo makipag-commit. Otherwise, ay mega budol. Mega budol, tita. Yun lamang, tita, nagmamahal. Francisco sa umaga, Cheska sa gabi. Nakakalurky ka, Cheska, ha? O, ito ang payo ko sa'yo, Cheska. Hayaan mo na, ganyan talaga ang buhay natin, mga baklitos. Hindi naman natin masisisi ang sarili natin. Umibig ka lang. Nagkagusto ka lang. Ngayon, yung natuklasan mo pala ay yung papa mo ay mas baklitos pa sa'yo. Diba? At ang gusto pa, Mighty Meaty Jumbo Hotdog. Eh, ganun talaga ang buhay natin, mga baklitos. Oo, kaya charge it to experience, sabi nga nila. Basta I'm hoping for the best for you. Ang ganda-ganda pa naman ang pangalan mo, Cheska. Parang Cheska Diaz, diba? Oo. Pangatawa naman na lang dahil taga Baguio ka, masarap ang dinding-ding dyan. So dapat ang pangalan mo na lang ay Cheska Dinding-Ding. Okay, good luck at balitaan mo ako kung may bago ka na lang papa in the future. Nagmamahal, Tita Chupeta. Nakakalurky. Blind item number one natin. Blind item number one, sagot ni Jovino Ferdan. Oh, dito may tanong siya, Tita, sino ang botomesa sa kanilang dalawa? Pareho silang botomesa. Naloka lang ako doon sa podcast ni Attorney Claire Castro. Hindi niya alam ang meaning ng botomesa. Attorney, ang botomesa po ay termino ng mga baklitos. Ibig sabihin, ikaw ay certified na pabungkal.
1: Ayaw!
0: Pabungkal, ha? Isa kang certified backdoor entry level.
1: Ayaw!
0: Backdoor entry level. At kung dugyot may kasamang dahon ng malunggay.
1: Ayaw!
0: Nakakalurky! Sagot ni Ovino Fedan, blind item number one natin today. Ovino Fedan. Ay! Correctus Benedictus Subacum Laude, bongga ka da!

0: yesterday once more. Yeah. Ovino Fedan, please accept your Latin honor as summa cum laude. Bequeathed to you by the Marites University of the Philippines. Okay. Yung blind item ko, pwede nyong itawid sa ating Facebook Live. Yun ang clue ko, call boy. Oh, call boy. Mon Alvarez, that is the clue. Maring Arlene Ochoa, hello. Maring Dengo Pleda, blind item number 2. Nagechig mo mare, pero tatawid ka ba sa ating Facebook Live? Maring Lina Muntinlupa. Naku, Maring Lina, mukha mapapalo ka sa puwet.
1: Ayaw!
0: Same ng initial pero hindi yon. Sabi ko, di ba, young actor, hindi na young yan eh. 40s na yan. And on that note, nakakalarki mga iniibig. Exactly 11 na po ng gabi. Tatawid na po tayo sa ating Facebook Live, ha? Opo, in just a few minutes. As I always say, ang sekreto po na mahabang buhay, tahimik na buhay, magsaganang buhay, malwalhating buhay, tanggalin po natin ang mga sumusunod. Inggit, galit at pot sa ating mga puso. Palitan mo yun ang pag-ibig, palitan mo yun ang pagmamahal. In other words, at the same time, ang pinaka-importante, marunong po tayong magpatawad. Ayan. In other words, love, love, love. Thank you, Lord.

0: ang Burr Brand Junior. Para sa isang hanggang tatlong taong gulang iyong tatlong taon pang baby, mag-Burr Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, EO51CA number 004, series of 2026. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health.
1: Kaya matarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. And lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kaya na tayo, munggo. Adobo, mas bakulo, Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na pinakulo.
2: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.

0: bituin ka.
1: D-alpha tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
0: Myra E. Aming bituin ka. D-alpha tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
2: Freya Santos po. Nakarating na sa bahay, mailakas cement. Baka dinurog na cemento. Kunin ng cemento ang Jorker Cement. Parang mawawalan ng durog sa bahay. Para tuyo. Para gawa ng sahig ng tibay sa cemento. Sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po. Maayos ang cemento. Mag-Jorker Cement. Maayos ang tibay. Huwag durog sa bahay.
3: Adam Orellar po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic Soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag-Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
0: Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
4: Zara Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na. Mag-Kopi ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Zara Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape. Kopi ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.
0: Kopi ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.
3: Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
5: Alagang unilap yan.
6: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 3, 2, 1, crumble mini bits!

0: Narito ang season ES.
1: Tulog na baby, matulog na kayo. CZEX, mapapakapatutam ka sa sarap.
2: Love songs, pang effects, pang road trip, pang break up, pagka.